0: So, really, paran pe mette pe restriksyon ou teknolozi yi manke nowadays. Zen mwa may, 2 an, 3 an, pe gay iPads, pe gay tablet, kout mwa pa wa yi really nesesè. Avon nou nou si viv sa teknolozi, mwa kwa nou devlope pe pli bientou ki ban mwa may at a young age pe sevi that much technology. So, at this age, non, mwa pa pa aksepte restriksyon. Se mwa, oparavon, le chan, mwa chan nan mwa restriksyon, mwa chi kompon akos chan nan sa restriksyon. I pa che pinishon, I che proteksyon, and it worked fine. So.
1: Pou ad, agen lo akila nan enji, I in a way tou pe potez ou from haban di moun ken a fake accounts, and from ket sos ki at a young age, zo pa tou suppose pe wap, e ben sa fe cyberbullying, whatsoever. So mwa I bien, let a parent e pe kontrol, kon menm zo pou neve, pe potez ou pou patom de la gel ou gossip call.
2: Zo pa pom pita akouz nan evi.
1: Oui, zo patom le ben group WhatsApp kankan lo Facebook, whatsoever.
3: Lana, ki fason ki ou kito azo pou kapab potezo leko online?
0: Well, honnêtement, mwen pou di ou mwen pa really kit mwen leko azo avik fason pou potez mwen leko lo social media. Se mwen, mwen kit mwen account private, that is a must, akouz ou pa zan mwen konen. I pa zan mwen konen pa istan yo jwen gay hack, you never know what could happen, so... MSD Sekurite ki mwen pon lo mwen men mwen kit tou mwen personal accounts private. Because mwen arriven estan skot e fake account chi teks mwen mwen pa chi kone le kel. It's very frustrating akouz mwen mwen chi kwayen di mwen ki mwen chi kone. Kapou mwen chi realize be you don't know the person. So like, o kone, yeah. So mwen pa pou di yo ki mwen keep mwen leko updated really selman. Nou apon de lekol de ICT kot ki yon an phishing, spamming, bandil kouman so. Pari zotin di, zen yapon vit mama kwa nou tou nou, den nou l'espri nou bezen kit li la ki nou pa fully safe le nou lo social media. Nou bezen analizen chiki, bien chiki skeptical en mele arrive lo social media kouman nou ki nou lekol safe si nou pa really azou avik ban trends pou ki ya.
3: Ok. E avan ki nou termine, petit zout kouman zen oken konsey zout chava kontan plito pataze avek ban le zout zen pari zout men ki pe koute.
1: Mon zis anvi di, zis veye ki zout chè lo internet ban kalite potre. Akouz ma zine, pare yenen mou ban kole kinji, de le fi chia ban potre kage yus de gen sou. Akouz ou zen la ou pe wa potre kouli nice, me se ma pe ta ou pli vie, ti uni. I depo ki fil travay sou de pozisyon kot, e di mouni ka seve potre kouman wa ou pou perdi tou, sa kouz ou pa tpe seve ou l'espi ou choko zen. Yes.
2: Ok. E osi, fe ban reses lo zot ban risk ki internet I vi avik e mwen rezo kapab mwen mwen kaj.
3: Pote zot leko.
2: Pote zot leko kot sa ban risk wi. Zis fe zo reses bi.
3: Stanyo?
4: Mwen bo ezi zot pon pou ekosyon. Si tou lo tou media social akouz pare Android kom si an bon video ki sirkile fou de zot veye akouz sa kou fè kou kama di ka bay ve kou pare chan bèni di sa kou anvoye le beze de san an ba so jis kon prekosyon sa ki zot fè.
3: Ok, e Lana?
0: Mwen pou di zot an nou pa abiz sa ki nou an an kom si an nou konservi li bien, pou di bien, an nou pa servi li pou di mal, akouz nou ka perdi tou den zisen minute, so, the more nou ka servi li to be resourceful, then, mwen kwa, tou kek so spoke, okay. Tou aksyon yon son konsekans, so, zou ka zis mazine, ki zot fe avon le, zot fe li. Yeah.
3: Ok. Alors, mon remercie zout pou ponzou le tan pou kapab vin pataze un petit peu l'aspect teknolozik ban risk ki vin avik. E avik mon kon fwa, zis pou fè risoti ki tenan Stanyo Arisol, Andra Michel, Kitia Julie, e Lana Constance ki nan prezant avik mon de studio pou pataze un petit peu ban risk teknolozik. Alors, merci beaucoup.
0: Thank you.
3: Nou nan arrive à la fin sa un programme Le Monde Technologie. Mwen remersye Lana Constance, Stanyo Arisol, Andra Michel et Kitia Julie pou zot patisipasyon de sa impogan.